so now crow. Masa wa no da ada abagon pe pe sa wasi na every day and night your pom ko to fa de so ya kom kom abagon po sa wa lwan pa met sa mia o po mi sa wa sa fa ba no ya wan mi na ya wo yo ko ko ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se ani mo no na ni na e to sa sa mi sa wa no ya